Yo, I see the eye wide in. Olori aye ti fi han mi. Oni ki ma se jeje ma lo. Ohun wa leyin mi. As I don't talk to the greatest one, I don't need any kind of body more. I go dance like daily dance. I go sing like daddy dada. Oro mi da yo ko dekun mo. Oko mi ba le ko le fo mo. A ko tun le mi na du iko mo. Kin le somo loruko tobi. Oro mi da yo ko dekun mo. Oko mi ba le ko le fo mo. A ko tun le mi na du iko mo. Ya be no wo lo ambe.

le lori o aye wa do ori aye wa do lowo sugbon ni fokan ba le o a le ma ni le lori o ore te no de company o e ba mi ki o ore te o ore te o shala tu ma o ore te o ore te o e ba mi ki o ore te.